Para sa ating balitang kalusugan, mga bagay na maaaring hindi natin alam ay ginagawa rin ng ating mga bato or kidneys. Ang ating kidneys ay maraming pakinabang bukod sa pagsala ng waste products mula sa ating dugo at ihi. Ang alam lang halos natin ay ang kidney o bato ay tagagawa ng ihi. Pero hindi natin alam na ang ating kinakain, lahat ng ito, mga gamot na iniinom at ating mga iniinom ay

Lahat pinoprocess ng ating mga kidneys. At pagdating raw sa processing, sinasala ng kidneys kung ano ang karapat dapat na maiwan sa katawan at yung hindi naman kailangan ang siyang inilalabas nito. Ito ang naging paliwanag ni Dr. Susan Jorge ng National Kidney and Transplant Institute. Idinagdag pa ni Dr. Jorge na ang kidney ay siya ring responsible sa pag-produce ng erythropoietin. Ito po yung nag-stimulate sa bone marrow para mag-produce ng red blood cells. Aniya, ang pagpapatibay sa ating buto ay responsibilidad ng ating kidneys. Nakakatulong rin ang kidneys natin sa pag-regulate ng blood pressure. Kaya ito ang paliwanag sa kung bakit ang mga pasyenteng may hypertension ay may tendensing mag-develop ng renal disease. Ang kidney failure at end-stage renal disease ay ang ikapitong nangungunang dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas. Ayon pa kay Dr. Jorge, ang renal disease ay kadalasang isang complication of lifestyle diseases tulad ng hypertension at diabetes. Bukod sa nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay maaring mayroon din daw anemia at marupok na buto. Kapag kasi pumalya ang kidneys, naiipon ang tubig sa katawan na dahilan ng pamamanas, pati pag-ihi ay affected rin. Kapag nangyari ito, ang mga toxic products ay naiipon sa katawan at ito'y nakakaapekto sa katawan mula ulo hanggang paa. Rumurupok ang buto, namumutla dahil nawawala na ang nagsistimulate ng bone marrows to produce red blood cells. At dahil ang renal diseases ay kadalasang may kaugnayan sa iba pang sakit, ang maagang detection at isang healthy lifestyle ay maaring makatulong na mapanatiling healthy ang ating kidneys.

0: sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.
1: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.

para sa ating balitang kalusugan, office workers on your feet. Para sa mga madalas nakaupo sa trabaho, aba dapat raw should make a point na tumayo at least 2 oras during the workday para maiwasan ang mga negative health consequences na iniuugnay sa sobrang pag-upo. Ayon sa isang bagong research, maaari naman daw hati-hatiin ang panahon ng pag-upo hanggang sa pagtayo ng 4 oras kada araw, payo ng isang panel of international experts. Bukod sa regular na paglalakad sa loob ng ating workday, ang mga desk-bound employees ay maaaring magtrabaho gamit ang mga sit-stand desks or workstations na nagre-require sa kanilang tumayo. Ang mga rekomendasyong ito ay base sa isang analysis of research na nag-uugnay sa mahabang oras ng pag-upo at sa pagtaas ng panganib ng seryosong pagkakasakit, gayon din ng premature death. Malinaw umano ang lumalabas na ebidensya na ang unang behavioral step ay maaring simpleng pagtayo at pagkilos ng mga tao ng mas madalas bilang bahagi ng kanilang working day. Ito ang sinabi ng mga study authors sa online issue ng British Journal of Sports Medicine. Ang pagpapadamian nila ng amount of time na ang mga tao ay nakatayo ay maaaring mas achievable goal kumpara sa paghikayat sa mas madalas na pag-exercise araw-araw, sabi pa ng mga researchers.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
3: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan. Pinoy!